Iya ning dados icen titiang pawocano ibu napisan ni mekawinan dados sedih sedih semun semitan ibu ne.